sama nalulhle lo mlaleli sanginqinetheka nganoza kathi ayiduma ayiduma concurrent yeyi bakithi siyamporo makudla hlanelo hlanelo hlanelo sekusile eyi kudla hlanelo hlanelo mpela sonto

ibuye womlaleli ibuye ngane kaBeba ngiyakutshela wena ibuye mntana umuntu nengane encane ka 8 years unhlanhla lo mntana kaMloyi mangilithabula leli buya ngivumele ngisho ngithi ingane sibonga ukuvu

yabona ke mlaleli ngiyalivula leli thuba ke manje ngiyalivula leli thuba ngivulela wena ngane kamama ukuba ungene ngena mlaleli kulomoya sibonge ukuvuka nokulibona usuku nezihlobo zethu nabangani nezithandwa zethu bese siyaduduza nkosi yami sibaduduze singabakhohlwa sibaduduze abasemanzini size singabalibali nabaseyibhedlela.

0: njalo lento womlaleli sibanguvuka mntana umuntu ake ngithi inkosi yami kini nanonke nishwe izihlobo zenu nonke nishwe izihlobo zenu nashwa ngabangani nashwa zithandwa zenu siwumgungundlo FM sithi kini na dudu awehlanga lungehlingane kamama ake siyodlula ngapha.
1: Hey, ivoda box CSP izokufaka ezintweni. Yabona lo kulezi insuku, ikhofu lasethini, cha angisalithini lutho. Yabona CSP nithi nidla isikafutini ngomhla ka 35 enyangeni. Mina ke lo ngidla ama takeaways. Kungabi indaba zalutho. Ngoba uma ubanka isaka Friday, kuba ipay date ukuzonke. Nawe ke CSP ungaba izakane uma

Oh, uyakhalinganye umuntu mntana umuntu. Yey uyakhalinganye umuntu nganeza kwethu. Usizwe mntakazuma nxamalala maphume ebhete. Oh kodwa wethu imotha, usizwe mntakazuma. Ubeke indaba nyamangala nkosi kulono hlelo. Sibonga ukuvuka nokududuza laba bethu abasemanzini. Oh bantaka baba. Yabonake mlalele sengishakancane mntaka mama ngishakancane sengibuka lomnyango engene ngawo sengibuka ngibheke manje lomnyango engingene ngawo sengidedha kule nkundla

0: nanku umbiko omayelana nalokhu.
1: Suspended.
2: Yeah, taken off the road. Okay. So, why?
0: Kanti ke nje lana ke bathi ke basazoqhubeka ke noqinisekisa ke noma uphiko lwema RTI basazoqinisekisa bazozoqhubeka noqinisekisa ukuthi ke noma sekusezibuyela emgaqweni konke kusuke kumingo mumo kanti kunxusa nabashayeli ukuthi baqophelele noma baqaphele kakhulu ukuthi ke ngalesi sikhathi bangenzi into ewuphula umthetho okuba umshayeli oqotho emugaqweni. Mlaleli omuhle nothaneka sengizigqugqisile ngikukhumbuzise nje olithelo abasemathini umphakathi atonga phezulu eNscope noma phethelo kakhulukazi kaGezibuso khala ngezimoto abathi zibahlalise libhojozi ngenxa yokuthi zibabamba inkunzi okuyimoto yohlobo lwefortuna emhlophe nepolo. Kunxuswa izakhamuzi ukuthi ziqaphele kakhulu ziqaphele kakhulu uhlobo lwazi walezi imoto yize ama number plate azo engakatholakali ngenxa yokuthi konke lokhu kwenzeka ngophazima kweso kodwa kenxuswa izakhamuzi ziqaphele kakhulu. Mlaleli ngivumele ngithi khumule izothi nje meligamanqa ngibuye nezinqondo amakhanda lemsazini wakho uNgungundlovu FM.
3: Bazidumisa kabi imoto Nkosi yami. Bona manje sekulikhulu ngisho ukuyithenga lolu shawo le moto ngoba manje uzothi uhamba ngalo awusuzokwazi ngisho ukuma ufuna ukubuza mhlambe
4: ukuzindlela endaweni enjengangaphezulu indawo lezi mongajwayele ongasheshu duke
3: kuduke.
4: So
3: uzozothi manje uyamisa imoto ufuna ukubuza ingane zibaleke manje sicabanga ukuthi nabantu babaleke babona ukuthi nasi isigebeni
4: Yeah,
0: nokuthi ngicabanga ukuthi ona stanana angithi uyazi ukuthi nalabo abantu abagangayo basuke be more advanced bahambisana so iningi liyazi ukuthi if uqhamuka imoto enjalo ucabanga ukuthi kunobugebengu obungenzeka
4: because unakuhlobo lwemoto
0: izobanjwa
4: isikorokoro
0: yabo kanti ila esekuzokonakala khona kodwa ngiyacabanga ukuthi ke umuntu ke kunalento okuthiwa ama instincts engicabanga ukuthi umuntu ufanele uyilalela ukuthi imithi ihamba ungami noma imithi ibaleka uyobona ke usuqedile uyobaleka uyobona usuqedile ukuthi ukubaleka kwakho kukusizile noma akuzange kukusize
4: and yazi lezi zinto lezi most of the time kuswe kungabona abantu bakuleyo ndawo but ngathi baswe bena umuntu wakuleyo ndawo because bayazazi indawo neipoti ekumele bahambe kuzona noma bahambe ngakuzona nokuthi ngingena yapi kuphunywa yapi so hey abazali Nkosi yami
3: abantu bayathanda ukuyogangela la bengazalwa khona ngoba bayazi ukuthi manje lapho ngeke bazisikeke siba recognize
4: ukuthi uyingane kabani.
0: Yeah.
3: All right, guys. Thank you, man.
0: Sharp.
5: Ithimba lezindaba kuMgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
6: Ezemigwaqo kuMgungudlo 107.6 FM.
3: Ezemigwaqo kuMgungudlo 107.6 FM ngale siphuthu besiktshela ukuthi ke ngabe kuhamba kanjani emgaqweni usukaphi ke usuka eidindelu zangapha ngasethaweni uzoyifica ke leya traffic izothi ukuvimba lapha yanga kohulamini usubheke ngapha ngasethaweni ethu lesihlanu namhlanje so abantu abaningi bahamba ngeimoto zabo abahambi ke ngama lift club so lokho kudala ukuthi ke imoto zibeningi ke emgaqweni umthamo weimoto uthi kuba mningana kanjalo lo nosuka ku Alexander Road wehla ukusuka lapha kwa 156 uza ngapha ngasethawini uzoyifica futhi nakhona i traffic lapho ngako girls high izothi ukubamba veleke nje sekwaba i standard uma wehla lapha ngo Great Town Road uzodlula e Northway Mall uzoyifica i traffic lapho idla umunyu so uyacelwa ukuthi uqaphele kakhulu uma uhamba kule ndawo nansi analeya traffic lapha ngase Botanical Gardens usuka apho usuka ku Mbubu Road usuka eSweetwater uyehla njalo uzongena ko Mayor's Walk ubheke ngapha ngasethawini mawufika lapha e Botanical Gardens uzobona ukuthi lapha potini e-traffic iyaqala ithi kuba ke inzima kakhulu kodwa ke uma ukuthi khona ukubonayo la eThawini okuzophazamisa ukuhamba kwemoto zethu sitsheleke lapha yana ke ku 0623151986 kanti bekunengozi ke ehlasengulisa umzimba lapha ku N2 eyenzekile ke izolo ebusuku kodwa ke abethimba ke noma kade beclean abathi cha sebeclinile 80% sekliniwe sokusele kancane lokho ke sekuzodala ukuthi ke wena uma uzohamba kule ndawo uqaphele ngoba uzothi kusekhona amabhodlela neyipikili okusepha ungagcina ke kukulimazele amathai emoto yakho. Ndiwa namhlanje kuumhla ka 11 kuSeptember kuthiwa ngitshela ukuthi ke umgaqo u N3 u M13 lo off ramp uma uphuma lapha ku N3 bese ungena ku M13

0: khona ke into kaNkulu kakhulu uLinda uMtangayo uhamba nobani ushaka mnandi bathi ke singena kuvalwe bathi kwaIsrayela kaqedwa abantu besethembisile ukuthi ngale sisikhathi sobe sisindayo insizwa uJabulani umfo kaShandu usobuya kwanqamuka sizukuthi ke ngabe ke umusic wakhe uhamba kanjani kodwa ke siyathemba ukuthi ke sizomthola noma nini ke ukusuka manje umfo kaShandu sizukuthi ngabe ke usiphathele 18 ngoba siyazi ukuthi ke ngathi khona umusic omusha sha umacekeceke womusic awukhiphile ngicela sesinayo emoyeni umfo kaShandu sikubingelele
1: ngibingelele abafakazi bami ngibingelele nakubalaleli nje ngibonge ithuba ngosabe ngilitholayo namhlanje
2: that's exactly the energy we want. And where do you come from basically?
1: UJabulani Shandu originally wase Mpangeni eMajane waseqala ke lento kuthiwa umculo 2020 ngeCovid nakhona ngathi ngishayele nje isingile yami kuyi 2020 ngivaleke endlini ngiyibhostela lapha kuma social network bangihlotha uDJ Sbu noBig Zulu bathi hayi yo pusha ngase ngithi hayi akangiwenze lo mculo ngibone ngayenza ke album yokuqala ethi God ngaze ngayikhipha just imagine ngayenza 2 years ngaze ngayikhipha 2022 so ngisebenzile nje since 2022 ngisebenzile noJuice ngiyamkhumbula iJuice we-Afrotainment ukuzibonisa nonyaka ngahluka ngenza ingoma noShree uShree nomtekalifile yena yedwa i-legend ngayenza ingoma noTevuzile khona-ke ingoma futhi engenze noDJ Tira kodwa ingoma engenza noDJ Tira eyakhe kakuyona eyama ngazi ukuthi uyikhipha ni kodwa ngangena studio ngenza ingoma noDJ
2: Tira
1: njengamanje abantu ngibathathele ingoma emnandi ekhuluma nje ngothando uthando lemali uthando lokudinga imali kodwa dinga imali ngendlela ezimangaliso kodwa alikadiphendi kuyo kakhulu
2: uqinisile akusitshele ngayo le ngoma le yakho esizoyipromotha namhlanje uthando lwemali le ngoma uyenze nobani iqhamuke kanjani tell us about the lyrics the behind the scenes ama-beat kube kanjani nje ngenkathi niproducer le ngoma ukuze kuphume lo sweetie omnandi kangaka
1: le ngoma kwethu for the first time ngenze ingoma ngiyi-1 all the time ingoma bengiyenza ngifishara abantu
2: okay.
1: So ngiyenze lapha e-studio sama-Black

0: kanti
1: ngoma ngayithandi ngoma
2: ngoma ngayithandi ngoma
3: ha sanibonani izintombi ama twi esiyahamba guys nami ngiphakathi inside ngayithola ngayithola nami email naye ngiyahamba naye registration niyaphila kathi ay siyaphila nazinabahle ishtate bo ama hoodie u blue alright again bingelele nje kubalaleli sothatha ama tents sisebenzise lama mic lo ninjani uzisho nje igama nesibongo nokuthi uhlala kuphi sisondele kulama mic sisebenzisa lama mic othu sidedelane
1: sanibonani igama lami ngucebelihle wakathusi ngisuka ngaphansi kwamakamondele kapata
3: alright omunye
4: Sanibonani igama lami nginompilo wakagama ngintombi sesidwothe bobhonono ngephansi kwamamgama sanibonani
0: sanibonani igama lami ngulanda mkize ngiphuma phansi kwamamonde ngihlala ibhata
3: alright
5: sanibonani
3: yebo
5: awemakho songijabulisa ukuba la
3: it's nice to be here
5: good igama lami nginomagugu wakavidima intombi yasenadi ngihlola ngaphansi kwamakamundi
3: alright Yeah,
1: sanibonani, sanibonani. Igama lami ngiyunozuko Mangwanyana, ngiphuma ngiqhamuka esigodini sakamafunzi ngingaphansi kwamama Monday. All right, guys, injabule ke enhlizweni yami. Hey, kodwa ke kulongile ke babhemi siphatheni
3: ngayo.
1: Ngiyani bingelele nesizwe sikaphunga nomageba.
3: Awukho
1: kwamalandela babazela impahla. Lami phangweni usilondela kwabhenki intombi yakangcolo sikadla abazane kamepho kanye wesigeza kwamazwe kuthangabe nawo sesangona kasiphumulisane phansi mepho intombi yaba lenhlanhla ephuza umfuno umsunduzi ngaphansi kwenkosi insika yeze zonda unondaba ngabe ngiyaqhubeka nothola makhosa waqedwa intombi ehlala ebhada ngiyabingelela ngithi sanibona
3: yebo
6: Sanibonani, sani imigama lami ngusinethemba ngohambanja intombi yamanadi ngihlola ngaphansi kwamambanja kashinge
3: Nkosi
7: Sanibona, igama lami nguthabile wakwandlovu intombi edabuka le empendle esigodini sasenhlaba mkhosi ngowakandlovu isibonga njengoba sengishila ugatheni undlovu boya benyathi leka pata phansi kwesiphangaphansi kwamamondena njengoba ningibona first time yami ngemhlangeni ngijabule ngethu yilo kanta
3: all right sisibingelele sonke ladies naze nabahle
2: siyabonga
3: manje ke ningixoxeleni ke njengoba namantombazanyana amahle kangaka kunjani ukuhlala ngentombi kunjani ukuhlala ngentombi ngoba yazi banimise emgaqweni ubuthaphuthaphu indlela enibahle ngayo ama challenges enibhekana nawo ukuzigcina nje komuntu wesifazane osemncane a young lady
1: kunzima kakhulu
3: mm.
1: Kodwa siyaqhubeka ngobani siyazazi ukuthi sina sifunani
3: yeah
1: empilweni kumele uzazi uma umuntu wesifazane ukuthi wena ufunani yini ophokophele kuyona Kudinga wazi ukuthi ufunani empilweni. Kodwa mozomisa umuntu athi hey kusisi awuyona inja. Mela uzazi uyigcine uyihloniphe mayihambe intombi ihamba ngentombi. Iyazi ubonakala ukuthi intombi lena sekhaya kuyahlonishwa hlonipha umuntu omdala ngisho nakuthiwa kuyena wakini kodwa kumele uhloniphe.
3: Ngiyabonga. All right kuba njani nike nenze kanjani ukuze kufike kulesi sigaba enikusona mangasangiphendule hlambda what does it take ukuthi nize ngcine senye emkhosini womhlanga nihamba hlambda niyohlolwa every now and then ke kwenzeke njani
7: into iqala kumuntu
3: okay
7: into nje iqala kumuntu kufanele kuswe ngaphakathi kwena lento iya ngawe akufanele kuze kube isiyekhaya bakuphoqayo yabo njengoba sila akekho siphoqile ukuthanda kwethu inhlonipho siyayifundiswa emakhempini insuku zonyaka nenyanga siyahamba amakhempu sifundiswa inhlonipho omdala uyamazi o umdala mncane ufundiswa nje inhlonipho ngaphandle ufica obhuti nabo sisi umuntu nje ofika la uzongishela mina akasiyo nje umuntu engavele ngimthathe nje ngithi sengiyamqoma ubhuti omdala yebo bhuti sawubona yebo babi yebo akusiyo nje into engivele ngithi nje hayi sengiyaqoma sengiyaqoma umntombi ngithi ngiyintombi kufanele ngiphile ngibhambe izenzo ngakho wonke nje
3: alright ekuke kwaba nama debates amaningi about ukushola kweintombi abantu abalwela ama human rights abesifazane babethi ukusholwa it's a violation ye privacy yomuntu do you guys feel violated mhlambe banjonga ngiphendula kuloko ngoba it's one thing ukuthi kuhlale kuma parliament kuma meetings athile kukhulunywe ngeintombi kukhulunywe ngokuthi kuviolate amalungelo abo umuntu uveze sitho sakhe sangasese eveze labantu hileli hileli do you guys feel ukuthi ayichalana ngempela siya violate
4: Ngicela ukuphendula ngakho. Njengoba sobeshilo zwakwethu ukuthi lento isuka kuwena ngaphakathi. Kuyi choice yomuntu ukuthi ngiyakhetha le ndlela ukuthi ngizigcine, ngihlolwe, kusuke kusithanda wena, hayi ukuthi uphoqiwe. Mhlawumbe kube siyaphoqwa senziwa ngenkani ngabe kukanjalo ukuviolated. Manje we are willing ukuthi sikhule kahle ngale ndlela. Umuntu suke suka yena kubo waya kanomehlo nomehlo ngicela ukujoyina ngoba ngifisa ukukhula kahle ngingabe intombazane edlala abafana. So asiphoqiwe intombi iyazela ngoba kuthanda yona. Njenga namanje sila thina siyemhlangeni sihamba ama camp sihlola bakhona abasuke behlele emakhaya sikaze ukuthi njoba wena uhleli kini uhlaleleni sibagxeke no ngoba kumele kusuke within you ukuthi cha ngiyathanda ukuthi ngikhule ngendlela e right
3: Alright ngiyakuzwa
7: kanti esikhatheni esiningi kusuke kuwabantu abasuke bekhombisa inzondo abenayo ngamatshitshi umuzwe umuntu esethi ngiyithanda ukuthi yes wena siyavuma uhlele ekhaya asigxeki asisholutha ukwazi usizwe sisholutha
3: yes
7: wena awungasuki manje ku social media usuke ku social media wenze ividiyo uthi nana matshitshi hey
3: yeah yeah
7: akekho wa okay wathini umuntu nomuntu uphilise inqimo zakhe
3: yes
7: wena nje uhleli

0: right, it's 5 minutes to 10, 107.6 FM. It's happening. The buzz, man. It's so nice. Ukuba intombi, ukuhlala ngentombi. Kuyahanjwa namhlanje, kuyiwa ke emkhosini womhlanga. Ziphelele intombi, ziphume egodini, zahlukahlukene. Kanti ke nangu nomunye futhi. Ngize bembiza ngosisi. Thandeka, sawubona.
1: Sawubona njani?
0: Ngiyaphila njani?
1: Ngiyaphila nami.
0: Yo, namhlanje aphela amaphupho.
1: Awu bakithi aphelele bakithi. Nazo.
0: Nazo ke. Yeah. Manje uma ngabe kutholakala ukuthi mhlawumbe ene ngoba kwesinye isikhathi ukhona omunye osuke sesaba mhlawumbe ukuthi abazali bazothini esale sehamba nje. Mefika phambili kufike kubhede ke kunike nenze njani?
1: Ukuthi kahle kahle uma ngabe sisuke sihamba sihamba sibhekiwe
0: oh.
1: So laba uma ngabe kuukuthi kukhona umuntu ohamba ezazi ngoba esaba abazali uma ngabe kwenzeka ebanjwa uyahlawula
0: uyahlawula
1: yes
0: ukuthi uze uhamba uzafika la
1: yes
0: nike nenze njani ke ngalesikhathi before umkhosi womhlanga ngalesikhathi lesi kuseke kuyeke kwenzeke yini ukuthi kumekusaluke kusahlolwa nithole ukuthi mhlamba kasho nje uyasaba unkonzane nithole ukuthi akusahambi kahle nike

0: Nenze njani?
1: Ey thina ngoba siyayilwela into yethu isithunzi sethu asifuni naso silwa ngayo yonke indlela ukuthi sikhulumisane naye siphinde futhi udaba lwakhe sibaqhuquzele omama ukuthi no lento kufanekele igcine lo muntu lo ephumile la thina engabe ingxenye yethu and kwenzeke ngendlela vele kufanele kwenzeke ngayo ukuze kugcine lo muntu ephumile.
0: All right. Yeah. And then you never figure bayenze lapha ya. Njoba niloke nihlezi nihlangana, ngiyazi ukuthi nawe uyahlolwa futhi unabanye abangaphansi kwakho bahlolayo.
1: Angibahloli mina.
0: Bangaphansi
1: kwami abahlolwayo.
0: Bangaphansi kwakho abahlolwayo.
1: Yes, yes,
0: okay.
1: Yes, yes.
0: Kuye kwenziwe njani? Fike nenzini?
1: Basifikile
0: because someone thinks about it thinks ukuthi it's only about ukuhlolwa but yinenye nifundayo lapha.
1: Hey kuningi sekufundayo entombini. Entombini siyaqhuquzelwa ngokuthi siziphatha kanjani nokubaluleka nje kokuthi umuntu wesifazane mekhulu uziphatha kanjani afunde azimele because njoba sigcinile asizigcineli umshado kuphela. Akusithina sonke sidalela ukuthi siyoshada but sivikeleka ezintweni eziningi. So kuningi sekufundayo lapha yasifunda nokwazi ukuthi siyimele senze imisebenzi yezandla ukuze umuntu wesifazane abe independent. Uyabo. Yeah.
0: So manje
1: sifundayo. So sifika lapha siyayalana nathi sisodwa.
0: Yes.
1: Siphinde futhi omama besiyale, siphinde futhi sibizele abantu from kuma departments ahlukahlukene bezosifundisa, amaphoyisa ayafika nawo, abaka Department of Health bayafika nabo bezosifundisa nangokubaluleka nje kokuziphatha nokuthi sivikele kakuphi. So kuningi kakhulu.
0: Akwenzeki nje ukuthi udidiseka ngoba phela age kwesinye isikhathi yabo looking at you at least laba ebade sikhulumisana nabo basabancanyana vele but wena sowuthi ukukhulakhula akubi khona isikhathi la ufika khona ukuthi hayi man noma mhlawumbe kube khona insizwa ibonayo ukuthi hayi yabo lona akudidisa.
1: I won't like because umuntu angithi kuyele kufike lokho but bese kuba khona lento yokuthi ngesikhathi uma ukhula into iyatshaleka kuwena ngaphakathi isimilo siyakhula. So uma ngabe uzolalela nezimfundiso ngesikhathi ukhula ngokuhamba kobude bendlela uma ngabe sekufika lezi zimo lezo ngibuza ngazo njengoba ungibuza manje isimilo isona esiphenduka sikumele izimfundiso izona eziphenduka zikumele. So uma ngabe izimfundiso uyilalele kahle usakhula wayibambisisa wayihlonipha izimfundiso ngokuhamba kobude bendlela izona eziphenduka kube izona ezikumelayo.
0: Alright. Ngisendabeni zika 9 imlaleli kuGugudlovana 7.6 FM ofisa ukuthini entombini esahleli ngentombi.
1: Bengifisa nje ukuthi izintombi qhubekani niziphathe kahle liseleke ibanga nokuthi uma ngabe kwenzeka kufika izimo because empilweni uNkulunkulu usibekelile ukuthi kube namatest ekumele sidlule kuona. So uma ngabe usase intombi kubalula nokuthi udlule kuona. Qhubekani nje bafowethu niziphathe kahle niyigcine leyo mzimba nevesi kaNkulunkulu liyasho ukuthi phakathi kwalowo mathanga kukhona umoya ongcwele. So njengoba nje sisigcinile asisigcineli thina kuphela but kuyindlela yokuthi sidumisa nangayo uNkulunkulu. So nje futhi lento esiyenzayo asiqhubekeni nayo yinhle kakhulu ukhona umvuzo.
0: Thank you so much. Inhambe kahle nibe safe bafowethu.
1: Siyabonga kakhulu.
0: Danko.
1: Thank you.

0: wehora ngikufisele usuku oluhle.
1: Ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.

Nathi sisho njalo sithi ibaba ilwa inabala nawe nawe sisho njalo uthi ibaba ilwa nabala nawe ukuthi mangabe ukuthi ufuna ukuphumelela kungaphumeleli ilwa nalabo bantu wena nawe sikuququzela lo ukuthi alwe nabo nje ngendlela uyabona ngiyamazi kumangamelwa nabo sithi nje into zenu eniyifisayo sengathi ngaphumelela kumgokelo varisen point 6 FM sithi nje babayilwa nabalwana nempumelelo yomunye umuntu umuntu mangabethu uyazama kube khona umuntu ofuna umdonsela phansi sithi babayilwa nalabantu abalona lokho sithi nje fire kuleyo zinto lezo nawe sikumlaleli wasemgokudlovu varisen point 6 FM siyazi ukuthi mhlambe kuningi okufisayo uyadinga tengo umsebenzi khona abantu abaqindizelayo khona abantu abakubekela izinto lapha na emasangweni khona umuntu nje othi ngimangabe ngithola imali ngizokwenza something ngizokwenza ABC ngenzela ukuthi sibani bani angaphumeleli kunabantu nje ababhizi nje ukuthi hawo mina angifuni nje ukuthi sibani bani aphumelele cabanga nje umuntu metholele loyo sentshani agcine mhlambe engasayitholanga noma akasenayo nemali yokuthengisa inkwa but unemali yokuthi ngihamba ngiyakho noma sibanibani ngiyokwenza into ethile uma ngabe ngenza into ethile nje kanosibanibani ngenzela ukuthi usibanibani mekuhluphe kusibanibani injabulo yakhe nje ilokho sithi nje ilana labo bantu abalwana le mpumelelo yalabo bantu abazamayo ngoba bona basubezamela impilo ukuthi kuphilwe khona umuntu ophila nje ukuthi hayi ngifuna ukuthi usibanibani aphile kahle. Asambeni out of 3 3 4 2 3 9 7 0 WhatsApp 0603151986 sengipakushile sengihamba.

0: 24/7 Melina Kuno Mr. One J DJ Bones.
1: They do not call it our heart for nothing.
0: Hlambela ona ama Savannah 4 angashaya ukuze kwenze lento ngoba yenze kuma ngisuba hey kuyaculwa emhlabeni. Alright, kumnana khuluma sobe isikhathi laba se-1635 uma kube ulosihlanu siye senze show ukuthi sina ama-artist akhona kakhulukazi from Pitt Moritzburg. Ladies first, ntombazane sina insizwa la.
1: Ngisize nje ithuba ngikubingelele ngiphinde kwamukele ohlelweni Inkosi Music. Ngabo njani usukina namhlanje? Siyaphila. So for someone ongamazi Unkosi Music oqalayo nje ukuzwa ngawe, ungasichazela ukuthi uba Unkosi Music uqhamuka kuphi, usuka kuphi nendawo?
2: Bo igama lami ngunkosi khona Manqele. Ngikhulele endaweni yaseMtuba. Ngasemakhaya nje impela la ngikhulele khona. Ku-music ngaziwa ngunkosi Music. Ngiqale ukwenza ukurecorda nje kuthiwa ngabung 2016 bengisebenza nobhuti wami wasekhaya owaziwa ngu-Big 5. Uyena umuntu esiqale naye ungena naye e-studio khona kade music saqala ukwenza, kodwa siqala ukurecorda nje ngabo 2016 kanje. Umuntu kuyabuya abe busy ngabo ngokunye agcine engawunaki umusic. So kwaze kwafika ke manje ngahlangana nomfowethu u-21Q okuyena engisebenze naye senza ingoma. Kunengoma nje siyiphethe ngempela namhlanje eshisa kakhulu ethi i-Grant.
1: Yeah.
2: Sisendela khona ukuthi ekhaya Holy Grant ngoba ukube mhlawumbe ayikho ngabe eminye imizivaliwe.
0: So Nkosi, mhlawumbe ke la mangibuza nje mhlawumbe

ngambona lapha kusendo kaNgqulunga, Ngqulunga majola mfethu ke siyakubona uthu nathi ngalesi sikhathi abekho lapha kuthobelane Prince sabona wemfethu ngalesi sikhathi manje la emsakazweni wakho umkhulu FM sithi ke welcome.

Yey, belisamzela lisitshena kahle kamhlophe uthi ngabe kwenzakalana ezweni sakhile. Abe sports nabo. Umsakazo wakho nje lo, sokuthanda sekubekela ofisa khona. Engabe futhi angibenze ubulungiswa mangingabongi kuyintokazi. Abaphathi bami bakethi, abaphathi bomgrove. Ehhe, okay, abaphathi besteshi. Mangibonge nje kumakhosazana bakethi. Angifuni ukutheni. Angibaficanga lesitolo kodwa ngicabanga ukuthi ke bahambele bakithi bayale emhlangeni amakhosazana. Alright, angikho ke lapho bakithi ke mangikuthembisa kahle mhlophe ukuthi ke sizoqhubeka nokumnandi siqhubeke nenjabulo sikuthathe sikubekela ofisa khona. Uma mhlawumbe usana ukuvlog umsakazo ke igama lami ngosihle usiphetho umfana wale kwaNyavu eKetorich. Kwesababa umdloli bakithi into ozoyenza ke njengamanje ukuthi mina nawe sihlale nawe nje kube ndawonye uzosicheck nje lapha ya ku WhatsApp usilandele ku WhatsApp wethu 0623151986 0623151986 noma mhlambe ke ushayele nje 0333423970 0333423970 noma 0333422291 0333422291. Alright, si uhlelo lumi kanje. Sizoba ne mixtape nje bakithi ke u 30 minutes ezokuthatha kubekela ofisa khona. Bese si itopic yethu namhlanje sisho kamnani sithi yini lento obuthi ufisa ukuyenza kulonyaka mawubheka isazokwenzeka or asibone ngonyaka ozayo. Yini le obuthi ufisa ukuyenza kulonyaka mawubheka nje isazokwenzeka. Kwaphela sikuSeptember manje noma mhlambe sibone ngonyaka ozayo. Into ezoyenza bakithi ukuthi usilandele nje lapha ya ku WhatsApp wethu 0623151986. Mina nawe senze ifindo bopha nje sikhuluma ukuphila nothi ukwehluleka. Masenze njalo nje emahlanyeni sejini AKA kamaphethweni the man PN MIC right now. The only province in the same baby KwaZulu Natal KZN. Ehhe sisemgungundlovu. Alright, mangenze kanje ukuze mhlambe ke into zami ikwazi ukuhamba ngendlela efanele bakithi. Ngiyabona ukuthi into zami cha zizohamba ngalendlela vele ngifisa ngayo. Alright.

ngoba ayi ithinto umnotho bakwethu kuthiwe eJoburg noma ke eSwatini kodwa ngathi lento yenzeke eJoburg la kuthiwa khona kunensizwa ekwazi ukuthi idayise i-testicle yabo engicabanga ukuthi ke mhlambe ke enye ingxenye yomuntu wesilisa yangasese akwazile ukuthi ke anikele ngayo ngoba efuna ukuthi azuze u $2.3 million I'm not sure ukuthi ngabe safe leyo nto but if it's safe kunabantu fethu asebe right njengami ngiyabonga ngi right ebantwaneni kodwa ke nginenkinga ke yaleyo ukuthi ayi imali angasaba ngani kodwa makukhona imali eqhamanga ngale ndlela le engani nami ngizobuye ngishoshele ngakhona because $2.3 million imali leyo ngizobanikeza lokho kodwa nje impela ngeke ngizakusebenzisa. Alright. Oh my goodness. Okay, babes. Uma mhlambe kuthiwa ke usetexini ke noma ukephi noma usemotweni ngabe ulibangisela ulibangise khona masiphephe nje jabula uzibheke ngoba kubalekile ukuthi ke nakusasa futhi uphinde ulithola ithuba lokuthi ube ingxenye yomsakazo noma ube ingxenye yokuphila ngoba ngeke size sazi bakithi siyazi ukuthi kuyimanje kunabantu ziningi izinto ezenzakalile kunabantu abasemlindelweni kunabantu kuyimanje nje ongibula kuyembesa kunabantu kuyimanje abanquma abadecide ukuthi benze izinto ezimbi kubantu abathile kuningi okwenzakalayo nje emhlabeni jikelele ezweni sakhile engicabanga ukuthi mhlambe ke ezinye zezinto akufanele kube lula nje wena uma ukuthi umuntu ophilayo and then usenonembeza uthole ukuthi kulula nje ukuthatha isinqumo sokuthi wenze izinto ezibheke eceleni nento engeke izimjabulise omunye umuntu ezinye izinto engathi ungaqala ukuthi uqale uyibhekise kuwena kuqala before ukwazi ukuthi unikele ngawo komunye umuntu because angikuphasisi mina ukuthi mhlambe ke abantu bakwazi ukuhlukumeza abanye abantu so akuyona impilo leyo kodwa ke ziyenzeka phela ezinye zezinto ke kodwa ke angisho ukuthini mangenze kanje ngoba ngicabanga ukuthi ezinye zezinto ezibalulekile kule show o music Afro Exotic Mesmerized.

ezinye indaba ezisematheni bakithi siyazi ukuthi ke ukhetho selusemoma ngicazi nje kusele nje insuku nje ezu 50 something umuntu akwazi ukuthi ke ayovota aphonse ivoti lakhe la ekholela khona ukuthi mhlambe ke ushintsho lingakwazi ukwenzeka ngendlela efanele kodwa mhlawumbe into engayinxusa nje bakithi ngiyazi vele ukuthi

0: lalelani inkosi
1: yethu. Ibindaba ngilele still ngivuka engikhathele. Ngivuka inhliziyo idangele. Sokavanga bona majisti ukuthangukuthaza. Ngamithi magriza. Wathi ngizola ngithola futhi imali empesheni. Wathi gogo wenze njani? Wathi akwenzekanga neze. So ngashaya imoto ngamithi umadala. Ma wangitshela same story ngathi mkhulu kwenze njani? Wathi kima kwenzekanga neze. Wathi mangijika ikhona ngathola ingcosi encane yamvimba akhuluma nami. Wathi futhi bamdlomulile izolo kodwa umama ngamtshelile ngathi kwenze njani? Yathatha shomo neze. Wathi mangiqhubeka ngamithi umfana omncane ngikhuluma naye. Wathi ngimbuthi izolo umama ngasetha emhlabeni ile sifo. Sengihlala emgwaqweni anginalutho ngathi kwenze njani boy? Wathi ke mafele yazi akunaneksi. Adlula ngabona amajimbo sekhona engingawahunta nabhaka. Ngathi lehasa athi lehasa ngathi bafethe nhleke ngicrem but izolo asikho crem. Ngathi i-HIV vava but imifele akunaneksi. Aqhubeka ngafika nje umama agqoke iy'mpahla zamazayo mangivalele esayidini. Ngathi mntanami akunakuhle endlini, bangixoshile emsebenzini. Ngathi mama manje ucabanga ukuthi senze njani? Ngathi mntanami akuna neksi. Kuze kube nini? Ntomnyama kungena neksi. So ngiyabonga baba ngale sipho ongiphe sona esibambekayo esandleni nokungivula amehlo nokungivula izindlela. Kodwa ngifuna ukwazi kuwe ukuthi kuyoze kube nini? Ntomnyama kungena neksi. Nawe ami umnikelo kuwe nabantu bakithi. Kodwa ngilala ebusuku baba. Ngoba vele ngaphandle kwakho asina neksi. Mama nogogo bangifundisa ukuthi ngithi amen mangiqeda ukuthandaza. Mara fele angaqedi. Siphumula kanjani nazo ukuthi umuntu omnyama still akanganeksi.

Alright, sibakithi ke imina lo wena lo koze kube nini umuntu omnyama engena next bakwethu. Ngeke sibuze siwe isandla siphayo kunesamukelayo. Kubalekile bafethu ukuthi ke empilweni wazi ukuthi noma mhlambe kuthi izinto yibusa wena noma izinto ivuna wena ngaleso sikhathi. Isondo liyajika jika. What comes around goes around. What goes around comes around. Izinto izohlezi nje ivuna wena ngaso sonke isikhathi. Kufanele wazi ukuthi ke kungenzeka kusasa mhlambe uyithole usesimeni esingekho right financially. Siyazi ukuthi kunabafowethu abaningi abahleli no matric, abahleli ne certificates of security, abahleli nezinto eziningi nje engaba ababefisa ngazo ukuthi mhlambe ke benze impilo zabo zibe ngcono. Kodwa kwangenzeka ngale ndlela abafisa ngayo. Abanye baze bagcina benda mhlambe ke benze izinto ezirong. Nokuyinto engingayikhuthazi vele, but hey impilo enzima bafethu. Angifuni ukuxaba manje, kodwa kuyenzeka mhlambe uthole ukuthi sibosiso sizokufica usungaya sekho la khona uNkulunkulu ebekade kuhlelela ukuthi uzokubosisa ukhona. Kuyenzeka ushift position bakwethu. Only to find ukuthi into zakho uma seyifika kuwena ayisakufici la uNkulunkulu ehlelela ukuthi sizokufica khona. So mina nginawo lenkolelo yokuthi yonke into inesikhathi sayo. Kungenzeka ukuthi namhlanje wena ngokwakho ubone ngathi izinto zakho ayihambi ngendlela efanele noma izinto zi upside down. No, yonke into ihamba ngesikhathi. Uma isikhathi sakho singafiki nje bafethu, angifuni ukuqamba amanga. Lindise isikhathi siyeza. Ungabangisi abanye abantu bakithi. Ungamendleleni yomuntu. Yazi impilo ifana nani? Ifana nokuthi mhlawumbe udrive imoto, uyaboma udrive imoto. Ubuka imoto mayihamba ku freeway. Ngicabanga ukuthi ke ukubone kona ukuthi mhlawumbe kuba no line abawu 4, line abawu 2 noma line abawu 3. And wena usukuzo sticker kulowo line wakho noma lewo line yakho. Kuyenzeka mhlawumbe uthole ukuthi kunezimoto ke ehamba ku fast lane esuke eziphuthuma. Wena mhlawumbe uthole ukuthi uhamba ku slow lane noma uhamba ke ku second lane ke. Uyayihambela ngendlela ohamba ngayo. Ya ubhizi uchekana neyibuko uphokophela la uphokophele khona and then mhlawumbe ubambe speed limit noma uhamba kancane ngaphansi kwe speed limit kodwa as long uzofinyelela nje noma uzofika la uphokophele khona. Nempilo injalo ke bakithi ke yikona ukuthi kufanele wazi ukuthi ke ubambileni yakho wonke umuntu uzale fumbethe isikhathi masingakafiki. Ungalinge mhlawumbe ucabanga ukuthi ezinye zezinto zizokwenzeka ngesikhathi mhlambe ke angazi ngabeya kanjani. Njenga ngichazile ukuthi yonke into inesikhathi sayo, yonke into inesikhathi sayo. Wena linde sakho isikhathi, isikhathi sakho siyeza bakithi. Umuntu wazale fumbethe. Ngiyathanda ukuthi abantu bonke nje babe nawo lento ukuthi babe positive empilweni ngoba ezinye zezinto ile ukuthi asihlalele ithambeni uba nawo lento ukuthi ulahle ithemba kanti sekuseduze phambili. Ezinye zezinto bakithi awuzenzi ngokuhlakanipha kwakho kodwa ke siyazi ukuthi ke umdali ongabonayo bakithi uyena muntu okwaziyo ukuthi akuhlelele yonke into, akuhlelele impilo yakho. Ungalinge nje wenze iphutha lokuthi uyitshethe uhlakaniphile. Kodwa futhi ke ngingakukhuthaza noma kuyokulekelela ukuthi ke unoma uwenza okwenzayo noma ukusukulindela okulindelayo ngalo ndlela leyo okulindela ngakhona zama phela ukuthi ke nawe uyihlele zama futhi ukuthi wenze lokho right ukuze yonke izinto zihambe ngalendlela le ekufanele musa ukuphazamisa impilo zabanye abantu. Yazi vele ukuthi mhlambe kuyimanje bakhona laba nje ababhizi amahamba imizi yabantu kodwa ngendlela engekho right ababhizi abaphazamisa impilo zabantu ababhizi azingababiza ngama ninja ugogo wakho mayini ninja

Alright, again, no rest, she's a stealing. Oh, DJ. Okay, igama lami ngosihle AK akamaphethana ezinimeni benemasi. Mthatha imizuzu ngaphambi lobumbane lapha ihora lesibili ke. Awu, sengizophuma kanje. Ngeke ngidlale lapha iQBN X Bedvist Nigze. Ey, umuntu uzoyiluma la. Pass 03. Okay, ngizohlala nawe nje sigaravanti kube mnandi kudele kube nje ya. Alright, see what it's. Okay. Mangyenze kanje lento ukuze mhlambe yonke into ihambe ngendlela efanele. Mthatha imizuzu ngaphambi kwalo mina ngiphume kanje. Uze khona umfowethu uzokuthatha kubekela ofisa khona bakethi yasho yamili nje. Mangisho kamnani ngithi ke ngiyabonga mangiyibongele kuleso sikhathi samanje. Mamandla kamjubana kanti abanene kashana kamezi nephuza umnaza ngameva. Mangithi yobe uma mhlambe khona ngikushilo ke kwangahlala kahle bakethi. Ehhe. Angithi sabantu nje ngiyaxolisa kuleyo ndawo. Mangikuthembisa kahle mhlawumbe ukuthi ke ngizokhuza ibuya nje. Ngesikhathini ngo past 8 bakithi namhlanje. Past 8 ebusuku ngizobe ngekhona futhi past 8 kuya ku 10 o'clock. Music Powerhouse. Me, myself and I sizokalavansa nje kube njeya.